0: ugbua na akwụsịtụ ụfọdụ ụtụ nke nyere n'aka mee ka ebelatakwuo ihe ndị bụ akwụrụghị otu ebe nke ahịa ikikere n'ogo mba ụwa nọ, n'ihe gbasatakwara otu o si emetụta ezinụlọ dịgasị iche iche nakwa azụmahịa abụrụla nke ejiri wee na-achọ ka ọnụ ego mmanụ patrolu n'ime obodo bụrụ nke na-agaghị akarị ihe e kwesịrị ịhụta n'ogo mba ụwa nakwa n'ogo mpaghara dị iche iche. Gọọmenti gakwara n'ihu kọwapụta na ụtụ nke ndị na-enyepụ ikikere nke nọ n'ikuku ekwentị bụkwanụ nke e wepụtara bụ nke nọ n'tupu afọ 2023 abụrụla nke ewepụkwara n'okpuru ụtụ isi ọhụrụ ala Naịjirịa, ebe nke ahụ na-adịghịkwa ire ugbu a.
1: Ngalaba ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ogugo etiti akọrọla okwu n'aka ha ugbu a na-asị na ọ bụghị eziokwu na onweghị mgbe awakpụrụ ọba nzirịta ozi nke usoro agụmakwụkwọ obodo Naịjirịa, na-ekwesị olu ike sị na ebe ahụ ugbu a bụ ebe a na-echekwa nke ọma. Ya bụ ngalaba ministri nọ na-enye mkpesa gbasara ozi nke a natara nke na-awụlenụ na awakpụọla ya bụ ọba nzirịta ozi. Ozi ahụ wepụtara ụnyaahụ bụrụ Tuzdee, nke onye bịanyere aka n'ime ya bụ direktọ na-ahụ maka mgbasa ozi nyere ya bụ otu ahụ bụ Falosha De Bariwo, gara n'iru ikwupụta na ya bụ ngalaba ministri hụtara ozi a ka ozi na-eduhi ọha n'eze. Ha ji ohere akọwa na ọ bụ otu e siri kwụnye ihe bụ ya butere ya bụ ọdachi ụwa na ọ dịghị ihe dị ka mwakpo ọbụla. Ha gbakwunyere sị na ndị teknụzụ na-ahụ maka okwu akụrụngwa ọlọrọhọrọ gara n'ihu ozugbo ozugbo ịhụ na ya bụ ihe ka edoziri dị ka a chọpụtara ya n'oge. Ha ji ohere arịọ ka ndị nta akụkọ nakwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi gụnyere ọha n'eze gaa n'iru ileba anya n'ozi tupu ha agbasawa ozi ndị a, dịka nke a nwere ike anya aja na olileanya nwere n'ebe gọọmenti nọ nakwa ebe ọba nzirịta ozi ha nọ. Ha ji ohere adụọ ọdụ ka ndị isi okpokpo dị iche iche bụ ụzọ nyoma nke ọma tupu na-ewepụta ozi ọbụla nke ha na-ewepụta gbasara usoro nzirịta ozi metụtara gọọmenti.

0: Ozia si na enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ikwesịrị ịbụ ezigbo nwafọ ejimọnụ.
1: Nnọọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi mba UK amapụla ọkwa o na ha enweela ngwugwu ọhụrụ nke mmachi bụkwanụ nke ha ji were na-atapụrụ ihe ndị nke bụ ụzọ nke Russia si na-enweta ngwugwu ngwaọrụ nke ndị agha ha aka n'eze ugbu a. Ma ụfọdụ ụyọkọ nke ebe ha si na-enweta ego iwu na-akwadoghị, nakwa otu ihe metụtara ụgbọ mmiri nke ekwuru na anaghị ahụ ya n'elu mmiri nke akọwapụtakwara bụ nke ekwuru na aha Naịjirịa nọde na ya bụ ụgbọ mmiri anadịghị ahụ anya, nke a na-ebebubu ugbu a na ọ na-enyekwa aka ịhụ na obi ọchịchị nke Kremlin ga-abụ nke ga na-agba n'ahụ ụfọdụ mmachi nke enyere ya n'ogo mba ụwa. N'ozi nke zipụrụ n'ụbọchị Tuesday bụ abalị 16 nke ọnwa June, gọọmenti UK na-ekwuo na ya bụ ngwugwu ọhụrụ nke ha ji n'aka maka imenyụ Russia anya bụ nke nwere ihe dịka mmachi ọhụrụ dị 70, bụkwanụ nke a haziri na a ga-eji ya hụ na a ga-akụtụtụ ikikere Russia nwere iji nọgide na-ebuso Ukraine agha. Dịka ozi ahụ kwuru na ya bụ mmachi ugbu a na-eleba anya n'ụfọdụ ụyọkọ nke ihe ndị eji azụtara ndị agha soja ngwa ọgụ, nakwa mgbanahụ nke ha na-agba n'ahụ mmachi nke enyere ha, tinyekwara otu esi hụta na enwela ihe dịka ndị ọzọ na-awụbata n'usoro emume nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na Russia na-emekọrịta ihe ugbu a. Mba UK kwuru na ya bụ nzọụkwụ nke mmachi gụnyekwara ịhụ na enweghị mba ọbụla nke nọ n'ogo nke mba ụwa ndị nke atọ ga na-enwe otu ha si ebunye mba Russia ụfọdụ akụrụngwa nke ndị agha ji arụ ọrụ, tinyekwara ndị ọbụla ekwuru na a na-ebo ha ebubo na ha ji ego were na-eme ụfọdụ azụmahịa iwu na-akwadoghị n'aha obi gọọmenti Kremlin. Gọọmenti kwukwara na ya bụ mmachi bụ akụkụ nke mgbalị ndị na-aga n'ihu ugbu a iji hụ na a ga-akpachikwu nnọọ ntaramahụhụ a na-enye Russia ma gbochiekwa ya ka ọ ghara ịbụnye nke ga na-enweta ego ọbụla site n'aka ndị na-enyepụ ego n'ogo mba ụwa, nakwa otu esi enwe ụdọ nke azụmahịa bụkwanụ nke ha nwere ike site na ya na-enwe nkwado maka ihe ha ji ndị agha ha na-eme n'ụzọ imegbu mba Ukraine na-aga n'ihu.
2: N'akụkọ maka azụmahịa, ya bụ ndị na-ahụ maka ire mmanụ patrol bụ ndị na-atụ mgbere mmanụ ekwupụtala ugbu a na ego mmanụ patrol nwere ike ịgbatu ruo 1,000 naira na ọma 200 iji zụta 1 lita, dịka ụlọ ọrụ nnyocha mmanụ Dangote bụzi ọkụ eji ahụ nzu ugbu a na-ebelata ego mmanụ patrol ya. Cheta na mmanụ krudu ka sịrị na ọ ga-aga n'ihu na-esepụ ego dịka ndị mba Amerika nakwa Iran nwechara mkparịta ụka nke udo, ebe ụlọ ọrụ nnyocha mmanụ Dangote na-agala n'ihu ugbu a were ihe ruru ₦75 wepụ ego na ego mmanụ ya, dịka ọ na-erebu 1 lita ₦1,000 ọma 250, ọ na-erezi 1,000 ugbu a na ọma 175, nke a na-abịa dịka akọwara na ọtụtụ ndị na-ahụ maka ịtụpụ mmanụ agala n'ihu na-ebelata ọnụego nke mmanụ ha ugbu a ka ọ bụrụzie 1,000 naira na ọma 180 maka 1 lita. Nke a bụ ozi nke wepụtara site n'aka ngalaba na-ahụ maka okwu mmanụ. Ka o jide, akọwala na ọtụtụ ọdụ ebe a na-ere mmanụ patrol ugbu a aka mebeghị ka nke a dịwa ire, dịka ọtụtụ ndị na-erekwa ihe ruru 1,000 naira ọma 280 n'ihi 1 lita. N'ihe a chọpụtara n'ụbọchị Tuesday, akọwara na ndị ahịa emeela ka o doo anya na nke a ga-egbutu nwa oge dịka a ga-erechapụ ndị nke butere iji mee ka ọtụtụ ndị ghara ịgbanfu ahịa na ndị nke ha ji n'aka. Akwụkwọ ozi na-efesa n'ugbu a na-akọwa na ya bụ ndị ahịa ihe ha wepụtara n'ụbọchị Monday kọwara na ụlọ ọrụ nnyocha mmanụ Dangote gara n'ihu ibelata ọnụego mmanụ patrol ya dịka na-enweela ndajụ maka agha nke ahụtara na Middle East, ebe nke a malitere dịwa ire ozugbo ozugbo, ọ bụ dịka ọnwa atọ gasịchara ka o jide ụlọ ọrụ nnyocha mmanụ Dangote gara n'ihu ime ka o doo anya na otu lita mmanụ ya ga-abụzi 1,000 naira ọma 175 iji zụta 1 lita, dịka ọ sịrị na ịzụrụ okpokoro igbe mmanụ ma ọkwanụ nke akpọrọ ton n'asụsụ bekee, na onye dị otu a ga-ejiri ihe dịka 1,000,000 naira ọma 595,000 na 790,000 ugbu a, na ọ bụzikwaghị ihe ọ ga-eji azụta, na ọ bụzi 1,000,000 naira ọma 495,000 na ọma 215,000 iji zụta ya bụ otu okpokoro mmanụ nke ọ na-ere. Ọ sịrị na nke a malitere dịwa ire n'ime anyasị nke ụbọchị echi gara aga, bụrụ Tuesday.

0: N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu otu egwuregwu bọọlụ AC Milan ahọpụtala otu onye nkuzi coach bụ onye mba Portugal bụ Ruben Amorim ịbụ onye isi nke nkuzi coach ha ugbu a. Na nkwekọrịta nke ịnọ afọ abụọ, dịkwa ka e kwuru na ohere dịkwa na enwere ike ịgbakwunyekwara ya oge na nke ekwekọrịtara ekwekọrịta. Ya bụ nkwekọrịta ka e kwupụtara n'ụbọchị Tuesday site n'aka otu onye ọka n'ihi gbasatara otu esi eme mgbanwe n'ihe ndị a na-eme n'ịgba bọọlụ bụ Fabrizio Romano, onye webatara akụkọ na ọdịdị niile nke ya bụ nkwekọrịta abụrụla nke a na-emechala ugbu a. Onye nwe ya bụ otu egwuregwu bọọlụ Gary Gardinelo gosipụtara obi ike o nwere na ya bụ nhọpụta, na-ekwuo na nka Morin nakwa otu o si eme ihe n'ịkụ bọọlụ kwekọrọ na ebumnobi nke dị ogologo oge nke ya bụ otu egwuregwu bọọlụ nwere. N'inye nzaghachi maka nhọpụta ya, Morin kọwapụtara ya bụ ohere dịka mmezu nke ebumnobi ya nke o nwere kamgbe ọtụtụ afọ gara aga. O kwuru na ịbụ onye isi ga-ahazi otu egwuregwu AC Milano abụrụla otu n'ime ihe ndị nke ọ chọrọ ịrụzu dịka ihe mgbaru ọsọ n'oge ịrụ ọrụ nkuzi coach ya, ma gosipụta njikere dị ugbu a na ya ga-amalite agba ọhụrụ nke ime njem nkuzi coach ya n'ụzọ nke ga-atụ n'anya ma bụrụkwanụ nke na-eweta ezigbo afọ ojuju. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ anyị na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a. Mana tupu anyị apịachie ya, anyị ga-eme ka ịmataghachikwa banyere isi akụkọ ndị ahụ, bụkwa n'ebe ọkụkọ anyị si gbagide ụkwụ na mgbe ehihie a. Anyị mere ka ịmata na ọchịchị si ekwuola na enweghị ihe ọbụla nke dịka ụtụ ọhụrụ nke a na-ewepụtara ndị na-eje ozi maka ịnọ n'ikikere nke oku ekwentị maọbụkwana na mmanụ patrol. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu akpọghachila ndị niile bụ ndị otu ha site na ezumike ha n'ugbu a, n'ihi na ha chọrọ ịkpọ ụka banyere enweghị nchekwa nke na-arị olu ọjị ugbu a. N'ikpeazụ, anyị mere ka ịmata na otu onye isi n'otu pati APC adọọla aka na ntị na lela arịrị nọkwa n'ihe metụtara ọdịda nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na steeti Abia, maọbụrụ na otu pati ahụ ejiri onye a na-amaghị aha ya nakwa onye na-enweghị otu o si na-ewu ewu were bụrụ onye ga-azụ ọkwa nke gọvanọ na steeti ya n'afọ 2027. Anyị ekeleela Debora Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee, ebe ndị tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa
1: Clinton Obidaya.
0: Nakwa mụ onwe m ezinne mmadụ na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na ya ama m na anyị nọ ebe ahụ gee ntị na-asị gị cheta o na ụbọchị a ga-akpụ isi ka akpụ ọkwa afọ ọnụ, mana mata n'oge Igbo ezu na-enye mgbada 4.3 FM na laba na nke ụbọchị taa etiti izu amalitela na ị ga-akpụdebe nso ka anyị nwee ike n'ọrịa nke ọma maka na ka ọ dị ugbu a, bụ anyị na-ekata anyị jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imeta gị, ma onye ma m nọsi ike ebe ahụ ka anyị nwee ike gaa n'ihu. Ehihie ọma.

0: ta haka dia mamne mana lenze na ubua makana nke bezo ku bona tabu Wednesday mona dede kle kle unwo bida ya ino na leze ninyi dede kle sida kwezi yoko
1: izo kumwanyi pari anyi no na aleze
0: iko kwele kwe
1: ayo kwele mekwe hune buiti lubua ebu ana amase karim kare chasya mba huru weresi fadun de baba
0: kanichisi
1: na leze no na
0: langkruza
1: anana rejuva anana langkruza langkruza eo chileke
0: Mana kemno na my private jet.
1: Awe ben kaleze gino.
0: Na
1: private jet.
0: No ubeluma.
1: Ubelu. Awu yem no na judi otu bochi si ubelu.
0: Mba awu kwa awu ibugi.
1: Awu di ibum. Awu otu shada. Kedu otu ubelu gi shada nkegi. Odago awu ndi anada.
0: Mba ne
1: kwa ndi anada kwa kwa kwa.
0: Mba ne nwoda. Otu ina ahun gbe m na efede be na no de.
1: Ana ma no de.
0: Eh, one nwoda. Odem di wa na wa lezi.
1: Adam wanyi bari ehihio mande.
0: Da lo say do ti mere.
1: Adam ma Jehovah weze ke kwa ki mere.
0: Adam ma iwe bia no. Ma tabu Wednesday.
1: Ntabu Wednesday na mbo ekelere mo lisa makidu ta nyi nudo. Ni no ya gare mere garugi. So badlo ina wata. Abi ora mi bera beru pala num na ebule berani de. Na nketa. Ya aburu toshiri de asim na oga gaziri anyi nile na tabu no ahike oge ketara anyi ihe oma ahuru mo ka ihe nile aka nri na aka ekpe nwanyi pari mamo bi eme ivitara la mi ma o nke yiki ivu amam mbu fodo ya na agbagbu juma anya ka anyi na kwa aga nubi
0: chere owa bom ndia njiri shi na ogbuelu mputa ke nile anya
1: o ya kam nile na anya
0: ihe ndi ehu gugu a wo ngozi ngozi wepa anya geba
1: o ngozi ngozi ngozi na efe kwa efe amamu
0: elekwa nkiji di ele abonke mi
1: abonke mi wene mdi na ese tere mapa
0: herutebe
1: herutebe
0: ipu huzo biya
1: mgawa halamua gawaru
0: wa
1: hage sere akpa biya wa
0: adema ange chile ndi akpa gaya haga biya ru
1: awu no ndike
0: he se da kwa beje na leza anyi ba ko he se
1: ase ya bia
0: se ha sere ya lawa
1: ase ya bia ta
0: ima na ma wata cha hi na eme mbu fode
1: adema so ba de ge ya bu ha se ya pa ha bia ta abia ta ha se ya bia rute mana tupu ha bia rute ka anyi hu no were go din din ke se tare
0: ba wo ge ga ko te se me
1: he u chi
0: ndike ga ha ga bia ru mu wa bia ru na mu na abom so bia
1: ge
0: na
1: abogi
0: so bia ge awu ge na abogi sa bia ru
1: en
0: so ba no awuru ma ge chi ge da abogi ru onye na abale ta ge chi ge da abogi
1: mana awuru na anya emecha kwa mechi oru ha bia ru bia anyi
0: onye ba no ho izu ko zo kwa ne che
1: ba adu ma so ba de ni
0: mapi he mama me
1: ya mema kwa ya
0: oh mabu
1: nge msuka nubu ya kamwere abon kegiga mebu
0: mba mba gada ba gada ba ndike ebu kegiga biaru ngake
1: ama mwone iga wata kunya wanyi pari iwata chari nya iwata ri nya eo chineke
0: eo imana nke
1: ima ya bo ya ma kotola
0: opo olotu
1: chineke
0: ndia mamuna anonoluma dede Clinton obi dede maka mune ya ganori mana tabu Wednesday anya wekula no makobi otoge aina sige hihe oma ndi otu aima kwa neighbors link oma nkoma no bochi ta adike mana tabu Wednesday aina giga nori nkoma nkoma maka na obo ugi buwezo ni nyumba na cha 4.3 FM na alaba kanyina genu mbua situbwa neru mboga kuzu ele kere mboga bugi keije aina mechoge keije ne ele kere mbo aina zoba nyoku noga kukwa wala mbo kwa noge aina libatwa ya nisi ya kukone mbora na kwa kukone bera hata aina mechaya yara burugi aina jiba tubere gu watenko mtenko mbule no link jiri ato anye megare toa ho biyamba nyezie nebere makampagara southeast na mbogi jokra gafi ili kire abuo aime chanka ho anya biazoba nyezi yokuo noge ahuma hundo nele kire ato utuwa honka inge sinore tinye kure gundi nka inga nako proge sute noge ru noge aima nunu demandi aba aima kwa nutuwa chisiri bonko oma nko oma ta noma na noma ofodo nde na hii sila na fopo ne free na fone kele kwa mkwa ode mutu ahu inha inche roboko ubi otodere inha inche kwa mnoboko unyobula ne wangore ina wata utobulo siredere ututonde ukwa ndi nkeno kwa ni hindi nkeni nyoha himbu mmana afu kwa hubi ofu mmana nimi hinine aina asa kwa kaebe chine kukura kando kafuranyi anyibu kwa ndi mwenu ubi ekele anyana ye muke mpesa aini mwubi ekele na asa kwa kachine keno gide kwa ninyo na yinina ka maka ọwụrụ na m hụ gị n'anya gị hụ m n'anya ọkwa alaeze ọ ama mme madedo Clinton ịmanụ ịhụ m n'anya ugbu a ma ahụ gị n'anya alaeze aghọdala nke gị ama mme na-aghọta ama mme nwere na-achọ gị n'alaeze otu a otu anyị nọkwana n'alaeze na-enyi mba ugbu a ka anyị kpọwanụ ndị ọma anyị ka ha batakwa kwa
1: yayi
0: ngwa kpọtụrụ ha akara ekwentị anyị
1: ịghọtala
0: kpọtụrụ ha akara ekwentị anyị
1: akara ekwentị ndị nke ga-eji kpọbata na mgbe ehihie bụ 0809 283 86 maọbụ gị were nka detara anyị ozi na WhatsApp anyị 081 3 86 543.
0: Otu ahụ ka dị ngwa ka anyị nabata onye mbụ a na-abata ugbu a. Alo,
1: alo,
2: alo,
0: otu ọwa general otu a ka dị ji ya
2: Maazị Clinton.
1: Ehihie ọma wụ oke enyi m otu ụwa general.
2: Unu agbapeela.
1: Anyị agbapeela o ke eki mekwara nụ ya.
2: Olu unu ndị dake ndị ụlọ ọrọ ndụ na ike na ọṅụ. A sị m Chukwu Okike mbụ ụlọ mma.
1: Amị o.
2: Ụmụdị ọ dị mma. Ụbọchị m na-aga gongongo. Ọ dị ka enyi mba. Ọ bụ otu ụbọchị m dị na tu enyi mba ndị ọbụbọchị
1: mbe
2: ndị ahịa anyị ndịkwa ịbata dịkwa azụ anyị anyị
1: ụgwọ
2: ụbọchị anyị dị mma atụ n'ụlọ unu m gawa ịba
1: ndewo ya gasịrị gị nụ ndewo tu ụwa jenara ịgbalịala
0: ndewo ụfọdụ ndị mama adịma n'akara WhatsApp anyị hụrụ ozi gị so yo yo tomtom ọmaricha ọdịiche nwaanyị na Maazị Clinton Obidaya abụ m Maazị Joseph Fatucha dị n'otu ikpe mara eziokwu ana m asị onu ehihie ọma ka anyị gaba n'iru ya gaziere gị Maazị Joseph Fat ndewo ndewo. Alo,
1: alo,
0: wey ya gaziere gị
1: ndewo ekele ekwem gị ehihie ọma
0: ihe ọ chikunie chikunie chikunie ka eke imelu ahịa m na-elu olu ga-adị gị mma
1: ịgbakele nụ na nga anyị kpọbatara ugbo ịgbakele
3: o nwere aha ọrịa ha kpọrọ m amamenụ n'aha aha ọrịa
0: asọ gịnị ọmọneria
3: atụnawa okonkwomiasis
0: isọsọ gịnị
3: okonkwomiasis amamenwere solution a ga-enye ọgwụ m gara ṅụọ
0: eleghị kpọrọ ọzọ kpọkwa ya ọzọ
3: okonkwomiasis
0: okonkwomiasis
1: ya bụrụ ọ na-amị gị amị ọ na-amị gị wọwọ
3: dịka chimna tere
1: nso ọ wụna ji na ajọ ọ na-amị gị wọwọ
0: olee ihe ndị bụ njirimara ọrịa tupu gị gaba dị mee nchọ nchọ a na nrọ ka ị gara ya ịkwa ị gara jikwa akwụkwọ nke ejiri gwa gị sa aha ya wụ okonkwomiasis ịka jikwa ya iji ya ugbu a ka ọkwa na nrọ ka ọ ka nọ ị hapụrụ ya na nrọ ịba na nrọ n'abalị iketa gị wetara m akwụkwọ ahụ nụ biko chikunie chikunie mana olu gị ama m na ọ dị ka ejichaghị ahụ mana ị ga-adị mma ịnụ nwoke mara mma ọ na-eme m obi ụtọ mgbe ọbụla ọ batara a ga-achọrọ ịdị otu
1: ihe dịkwa ụtọ eziokwu
0: ọwa ahụ ya chikunie ọ bụrụ na ọwụ mgbe m ka na-amụ nwa agara m amụ otu nwa kpọ ya chikunie anyị dede kele ma ọ ga-adaba adaba
1: ọ ga-adaba n'eziokwu
0: o nwere ike ọhịa bụ ekwe anyị ghọtala
1: nsogbu adịghị anyị nọ ya
0: ikwere ekwe
1: ekwere na mekwe ehe
0: awa ọmụna gị awa ọmụna gị ọ gị na nwaanyị sambo alo
4: ị na-achọ ịgba m na alaeze anọ na tuketuke ga-akwa ya
0: Hell, I'm going to go.
4: Oh,
0: I like your bass rag. I'm going to my mass album at buggy.
4: I'm going to go. Happy day comedy is I brew and no get the manu walk on a gas line and there wo yagazi. I have got anke gio, let's go with the mayor of Aria Riso Yo one your Tom Tom Pari honey ho like a mazi clinton away he your manu as a nihumunaga muna zuno abake jenebe and ubwa di kwama also but your tamara inima nanya wana chan non coman comma call the man kemado is a koga de rany nani ya de koragen de wa. I hope I can get you, or you're not magically to the Yamano. Keduku numere, anamna pita kwa ubua, ebaham no diezibutema, a kabuka michi, a conyo, water, and on Ruby, one near one or so. Nimuberitasa, de Maya Gazirage, the war. I hope I can get you, you're not mazio be day in your man, abumazi chequasio. Extreme neighbor, and a phone line, and on a samekio, Obi de mono toto ni hihi nuo dunu na ria ria baho. Aho romeni mba FM magabiga kuoke. Aho kwa mguu mwe go yonanya. Aho kwa ademese mnebo mazi chokwas. Mazi chokwas dalo soa. Hello.
5: Oyoyo.
0: Owe.
5: Wanyo pari.
0: Eh.
5: Adi chende na wanyo.
0: Dalo soa. Ayo
5: tanto.
0: Ane ha. Ana agwa geo.
5: Enyimba stadium.
0: Awo demu enyimba stadium.
4: Hello.
6: Oh yo yo.
4: Away.
6: Oh,
4: Mazi Josephat, chia di no tuip emerez yoko.
6: On bon wine.
4: Anna guakwa gyo.
6: Apple lady.
4: Utwaka de.
6: Money, huh?
4: Eh?
6: Mazi Clinton, what did you
1: mean? Papu kunde we hi ama o.
6: Okuro akare cha.
1: Absolutely.
6: Anda
4: I ain't the one, my dear. I don't
6: want to hug. I
4: want to want to.
6: Emma, no, lose three can a microphone. Complete. You don't work out on ever who lose you can a microphone.
4: I'm not joke.
6: I'm not good. I'm not honey. I don't know about a lot. Hell, no, I'm not because I did your young son.
1: Adama nebaka ona kwuru no oge ke ije nke ehihe n'ubochi nke taa ekele m gi onye nuru lu ya ka bom Clinton Obidaya nwoke di orama ambassador of peace ba gburugburu mbuwa ndewo
4: otu ahu ka de ya gaziere gi ndoba m nosike ba hu ke igiri kwa nchekota koko nke elekere mbu. onye ji aha otu party Nigerian Democratic Congress Nigerian Democratic Party NDC na-azọkwa nke onye isi ala n'afọ 2027 Peter Obi ekwupụtara na ya dị ezigbote njikere ugbu a ịnwụrị maka Nigeria na-ekwu na ezigbote idu ndu si n'ala ala obi o chọkwara ịchụ ihe ndị dị otu a n'aja n'ihu ọnọdụ nke na-akawanye njọ nke ala Nigeria n'ọgbaghara ya na masị ga-ekwuodo nke bụ eziokwu. Ya bụ Governor Steeti Anambra n'oge gara aga kwuru nke a n'otu ajụjụ ọnụ ya na anyị akụkọ nwere n'ụbọchị Tuesday. O chetara otu n'oge ọ nọrọ dịka Governor Steeti Anambra otu ndị ahụtara dịka ndị akatakpo na ntọrọ mmadụ si bụrụ ndị nke ya nyere ezigbote ọsụ kweru ala ha gbafusia na steeti ahụ. Obi kwara arịrị n'otu o si bụrụ na ndị nke na-atụ nke na-emezi na-abụghị gọọmenti esilitechala isi o ma bụrụkwa ndị nke na-amazi ọchịchị akwara akwụwa aka. Mana o gosipụtara obi ike o na ọ bụrụ na enwe ezigbote idu ndu ma nke o riri na idu ndu ahụ ga-enwetaghachi nnọọ ihe ndị bụkwanụ ihe bụ ebube nke eji mara ihe ndị bụ ebube eji mara ọrụ nke ndị agha soja ala Nigeria. Onye a chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala rụkwara ụka na ihe ndị bụ otu esi ahụta atụmatụ ọrụ ndị nke a na-arụ ugbu a bụdị nke abụọ ma e jiri ya tụnyere mmadụ inwe ya bụ onyinye nke afọ ofufo iji hụ na a ga-akụ nnọọ enweghị nchekwa ihe tinka kropan ma pụta n'ihu dịka onye ndu. Otu bọọdụ na-ahụ maka inweta ohere agụmakwụkwọ amapụla ọkwa o na ụmụakwụkwọ nweziri ike ugbu a ịga bipụtara onwe ha akwụkwọ nke okwe ule ha nke bụ ezie maka ule UTME nke afọ 2027 n'ime ihe dịka awa bụ ugbu ejiri mapụ ọkwa a. Nke a nọ n'ime ozi ezipụrụ taa dịka ọ bụ onye nkwuchite ọnụ otu bọọdụ Jambo Fabian Benjamin mere ka amata nke a dịka ozi ahụ na-eme ka amata na ya bụ epekele nke okwule nke bụ ezie bụ nke nwere eserese nke onye bụ onye lere ya bụ ule ogo nke akara o nwetara nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ bụkwanụ njirimara maka nchekwa nke a chọrọ maka nnyocha ihe metụtara ule UTME nakwa usoro nke inye ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum anyị ha dịgasị iche iche. N'ihi nke a otu bọọdụ Jambo na-agbazi ụmụakwụkwọ ume ka ha hụ na ha ga-eji aka ha were nledo anya were lebara ihe ndị nke bụ akụkọ banyere ha anya nke ọma ma ozukwara oke nọrọkwa ebe ndị o kwesịrị nọ tupu ha ebipụta ya ma werezie nnọọ ụfọdụ n'ime ya gbakwụkwọ dowere onwe ha maka iji ya mee ihe ndị nke ga-agbasa inweta ohere agụmakwụkwọ na ọdịnihu. Ngalaba na-ahụ maka ọnọdụ gbatagbata o nakwa nnukwu ngalaba na-ahụkwa maka ọnọdụ gbatagbata na steeti Sokoto na nnukwu ngalaba na-ahụ maka ọnọdụ gbatagbata na ogo etiti ekpehapụla nnọọ njikere ha dị ugbu a maka ime nzaghachi nyere ọnọdụ ọdụrụkọ nke oke idei mmiri nakwa ihe ndị metụtara ya nke afọ 2026 na steeti Sokoto na-adọ aka na ntị o na ụfọdụ akụkụ nke otu nke steeti ahụ bụkwa ebe ahụ tara na enwere ike inwe oke idei mmiri n'oge udu mmiri anyị nọ. Ya bụ mmapụ ọkwa bụ nke ehiwere n'oge enwere ọgbakọ nke ndị ọ dị n'aka na Tuesday n'ihe gbasara otu esi ahụta na oke idei mmiri nọkwa ezigbote nso nakwa nkesa nke a na-ekesa ozi ịdọ aka na ntị ndị mmalite nke kwuru na emere ya n'ogige bụ maka ọmụmụ ihe ndị metụtara akwụkwọ nke okpukperechi Koran nakwa ihe ndị ọzọ bụkwanụ ọmụmụ ihe n'ụlọ mgbakọ ha dị na Sokoto. N'oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ahụ nnukwu odeakwụkwọ nke otu SEMA na Sokoto bụ ọka nkuzi Abubakar Junaidu onye nke kwuru na onye nyochara anya ya bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche na-ahaziri ya bụ ụlọ ọrụ ihe bụ Aminu Budinga kwuru na ntuziaka dị ugbu a bụkwanụ nke ha na-eso nzọ ụkwụ ya dịrị oke mkpa iji chebe ndụ na ngwongwo ma chebekwa ụfọdụ atụmatụ ihe ndị na-eme ka ndụ dịtụ mfe ka ha ghara ịbụ ndị nke oke idei mmiri ga-ekpochapụ. Ọrụ tụrụ aka na steeti Sokoto abụrụla nke ahụtara na-enwe n'ọdịdị nke ihe ndị idei mmiri mebisiri n'ogo dịgasị iche iche n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, nke gụnyere ịla n'iyi ụlọ obibi, ala ubi, okporo ụzọ nakwa ihe ndị ọzọ bụ akụrụngwa ndị na-enye aka maka mmepe akụnụba n'obodo.

eze nwanyị ama na a ga-echechi nke mba Norway akpọrọ Mette Marito abụrụla onye kwuru na otu ọrịa nke na-emetụta akụrụ anadịghị ahụdị kwada abụrụla nke ya bụ nwata nwanyị hụsirila anya na ya, nke mere ka o siere ya ike iku ume nke ọma, ebe emeziri ngwa ngwa buba ya n'ime ụlọ ịwa ahụ ma wa ahụ nyezi ya akụrụ ọhụrụ nke agbanwere agbanwe. E kwuru na Mette Marito dị afọ 52 ka a chọpụtara na o nwere nrịanrịa a, nke kwukwara na o meela ka akụrụ ya bụrụ nke nọrọ dịka nke agbanwere agbanwe. E kwuru na Mette Marito dị afọ 52 ka a chọpụtara na o nwere nrịanrịa a, nke kwukwara na o meela ka akụrụ ya

0: ga-esi n'aka ya nweta akụrụ nke a ga-agbanwe nke ya. Mmapụ ọkwa nke mgbanwe akụrụ nke metamarito na-abịa n'ime ihe dị ka ụbọchị abụọ ka otu ụlọ ikpe nke Oslo mmachara nwa ya nwoke dị afọ 29 ikpe nke ọ mụrụ site na mmekọrịta ịhụnanya nke o nweburu n'oge gara aga. Onye aha ya bụ Maris Bogu Hoibe ịnọ n'ụlọ mkpọrọ afọ 4 maka okwu metụtara ịkwaso mmadụ iko n'ike abụọ nakwa ihe ndị ọzọ bụ ịda iwu ekwuru n'ọnụọgụgụ ha dị 32. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịka ọ bụ Daniel Ototo chịkọtara ya ma hazie ya. Mana ekelekwa gị maka na amam na ị na-ebe ahụ na-ege ntị matakwa o na ị ka na-aga n'ihu na-enye mba na-achọ 4.3 FM na ala aba na sị gị nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye ọma m, ndewo, ndewo.
1: Ganogu na radio enwere anụ ana agba egbe ya na tari na radio enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na radio ọ bụ enyi mba 94.3 FM Tukwes. Radio tokata tokata tokata gate job away nyimba 94.3 FM nka karibu radio.

0: Tuwa huwa kadi Onyuma mwaka bukwa nugi buwezo ni nyumba nacho 4.3 FM na laba kainka pasao Ema kwa namona dede Obi dede Kano kweba maze kalentina
1: Adima simgi enyoma ozo kwa anya batala nunugi akuka bala Mwanyi pari Kwa anya ukuchim
0: Utuwa kanya gawano kwa yae
1: Kanya gawano
0: Utuwa huwa kadi kainzo punjim Obi soka njibuwa na nabatagi ni uga kukwa bwala ni njimbo na nchi 4.3 FM na laba na sege nuwa ima na ni himma bunga ijile bato ya nisi ya kukonde bwala na kukwa kukonde birahi ya tata mwape mwape mo awoge no hanine kaini leba anyama na ndinka huko sereke matote kwe sinako nuto sinada ini wepotarage ya neburu nubi nufado ni ime hanehole ya kambuche buro mkoga buo mwaburu na awoge ruo iwe batu kugige juu kundigo siri ni mihini kuna uduroganya ure mentunye gwa awoga siyasi echile mechile ige juu kwa no uku na buge maka ipu kaburo ipa ima njakari ni mwegisi iyo higu mwabu ime uku adianga ipa madi iji mwabu uku ndine kwa sige kwa sige jiha ure mentunye gwa otu nkeji ge zuruge kanyi mwike wapu yoso dika mwenye kema tanabu mwoyoyo ni kwa mwaji chemona gana to waka buka mwona
1: Clinton Obidaya anye sige bataba na onoza ame mehela ubu aka igera kukondinke ndi ndu na ndi ochichi mwene nyanyi maka ndi nke bunye hashiri ufogo kazi ulubu na otutu hindi ena eri eri ndewo maka na obunye rijula fone kwe aleluya
0: ademu na maliti ubu aka anye lebo sayo nisa kukondinke mga huo na kukwa kukoro poncha na poncha kamna uhisi ya kukole no lendiao No loro to board the jump wepo tala epekele nka hubezia nke ule okule UTME na siubu anono nona nakara ikuku nandile rula mwezirike gabiri bipo tala nke ha matako matano utuwa hii wetila laino wea unke bezia odegeze kwa ozo yote hane ya gidozie ya nkoma makano genyine gakao ni hindi nke igeme makeba nyola kukwa mahadumu Nkaka jambu mapuro kwa ndiaga mina chopotala no puku lita manukuru dezure zururu iri puku lita iri na sa manukuru dezure zu nkekuru nebe duwele na state delta awe ba emegeriri maduanya ine ilanye ba hekada amana ihedi otu ahode eba huwebe mkwa koba ebe mkwa koba nke manukuru du mana ungo nye mana au heba huwo Nji uwoja nguchi kwa lao, otu onyani nyo, nobu ezi otu onyohi, nihi nwe kwentiri ato nisi ezuru ezuno naka ya, na state kwa ebom. Make mwegi nche kwa Nigeria na Bobara. Nigeria makwa genkone me, nkaka, ndika ntanono kogo, nolo nziko no chita yene bakubua. Na make mwegi nche kwa na Nigeria, babu ulo mwe na Bobara. Kwa obhara na hapo Nigeria na ho, ye nemezi Nigeria na ze kwa kakote inhe. Isi Nigeria nemezi bekere bekere. Nka kundi no chitanya nulo nzuko. Ndi nke kanta nina kukuna si. Ew! Ebere heme bulere Nigeria. Ndi uwoja maliteli buko robwala. Ndi ni uwege pekele nka karobwala ona state Adamawa. David Makiasila o chichetiti nto o chichetiti mme ehe kwa hiyo hunu cha wagemanya kuna hulu buwa nulikbe mbegare akabula ihi chapu nkacharu ihi chapu ahu utupati ADC bo utupati na state na la Nigeria o chichetiti nyo nkaka David Makiasila kwa hao ndio lonzo komi wuku wapo hachira ndini ne bondio tuhayo kuru na hano nezumike se habiku izuika digi ubua ubua bugo geje zuike makano imulo na bangro mangro moko no oku diova unu biano kai unu banyene ingwe ginche kwa makano ne biliku wa uboche kwa uboche kami ritu wa ritu yani ebiliku Ndi poro onwe ha ndi di na tu egwu Chineke. Ndi poro onwe ha ndi di na tu egwu Chineke kwesere ima na ha ga na egboro ezinụlọ ha mkpa ha. Ma burukwa ndi ndu ha n'ụzọ ime mmụọ. ikwesịrị ịbụ onye ndu n'ezinụlọ gị n'ụzọ ime mmụọ, ịkpọnwego onye dị na-atụ egwu Chineke. Ị ga-abụ onye gara n'isi n'ọzụzụ nakwa ndụ ime mmụọ nke ezinụlọ gị, ma na-egbokwara ha mkpa ha. Nke a ka otu onye kpọrọ bụ isi ya dịwale na-ekwepụta ugbu a. Otu nwatakịrị gbara afọ 19 na steeti Delta ka aka ndị uwe ojii na-akparala. A sịrị na ọ bụ nwa akwụkwọ, aka akparala ya maka ahụtara ngwa ọgụ egbe nke o ji n'aka na-amaghị otu o siri nweta ya. Ndị ọrụ ubi mmadụ anọ abụrụla ndị egburu ma tọrọ mmadụ 12 na mwakpo ọhụrụ nke e mere ugbu a na Sokoto. Otu ụyọkọ nke ndị ibu ala ha ji ndị a na-awa ịbanye n'ụgbọala ha gị fuo n'ọyọ ka m nwụtara ha ugbu a. Otu n'ime ha, ndị a tọrọ kamgbe e mere mmemme Easter ka nọkwa ugbu a na-efu efu. Nwamgbe onye kwuru okwu banyere ndị nke ahụ echefudala ha. Ọ nọdala abalị 17 ndị a nọ nnọọ n'ọgba ndị ntọ. A tọrọ ha mgbe a na-eme mmemme Easter, ndị a gara ife ofufe. A tọrọ ha n'ụlọ ụka, echefuola ndị ahụ. Nke a ka ime obodo nọ na Kaduna na-ekwu dị ọ. Ndị a nwụchiri osi ha bụ ndị na-atọrọ mmadụ na steeti Benue. Ndị ahụ wụdị na ndị njem ọwụ dị ndị na-atọrọ mmadụ, ndị ahụ dị ndị njem, ndị mere onwe ha njem. Nke a ka otu a kpọrọ Macban na-ekwepụta ugbu a.

Atiku anabatalao. Iwu nke cherechegodu n'ebe otu tu otu ikpe sirisekwa onaga ehichapụ aha DC na kwa pati anọ ndị ọzọ. Mana ụlọ ikpe mgbagharị agwala nke etiti ya kwuru ya si chere nụ unu etinyekwala ya bụ okpuru iwu unu mere n'ọrụ. Ihe ndị atiku unu zuru ga-eme ndị nkatọ ta kpuchi ọnụ. Ọ ga-eme ndị nkatọ ta kpuchi ọnụ nakwa ndị na-akọ nnọọ ihe ndị nke ha chọrọ iji wee mebie aha ya. Ihe ọrụ ziru ga na-agbara ya ma ọ ga-emechi ha ọnụ. Nke a ka matawale na-ekwepụta.

0: adi mandi ahu bisa kondi kem huruo na kukwa kukwado punch Mazi Clinton
1: Odima kamwere akukwa kuko Premium Times kamji na kubwa
0: Adima
1: Na yaba akukwa kuko kamna huo na aka barala otu wanyi na state Anambara makile mwata ya na yano bara afiri were oko dakasia ya huo oko kando diko jupa yabo oku nke ayono ni hendi ozo deko tari merosia mwaho aho aka barala ya ubua dika ndi oboda hochoro iji aka tibuo ya ndi onu nchimo obodo nyere aka napota ya porozie ya ponye na aka ndi uwoji bu ndi ono na aka hubua Nota aka hukam na hukwa ozio nezia nezie maka ono dunke ipo kaboro ni hindi anahuta na mba South Africa ubua anyagagi ano na miri nchana banya anyanka koto nye okwebu na South Africa ni pubutao Ana kwa na ndi mba Amerika ubua apiachela oba haka ndi Israel harehu ihe hapara noka hana ndi Iran maka mkwere kota sede na hachore banyaka nime ya na Geneva bunkege yoto. Agagi memechi ula ahia mo nka koto nyazuma ahia bu mwafo Nigeria mwamu kene kuo maka ipo kenke mbubwa ne bundi sitere na mbandiozo batana kwa poma sidi nime ya na South Africa osiri na anaba nyegojwa na hutana ya agagi mechi ula ahia ya na South Africa. Ehuru state yo state yo ya bodegi obugi chibok obugo mwaka chibok kan hatorola aga ma eji onwe mu chua je hu na umu aga lohachi nudo nka ka makinde bu aka na chi state yo na ekwugbu a na ya ga eji onwe ya chua je hu na umu aka aga lotahachi nudo nebube Ototo ndi sitere na state Abia barala ozugbo ozugbo na tutu okute eji arụ ụzọ chere ma ọ bụ akọ na tarachi o ebe ha na amaghị na ọ bụ ihe eji arụ ụzọ dịka ihe a ji na-egbuke dịka akọ na tarachi mgbe ha jiri chọpụta na ihe abụdịghị ihe ha chere na ọ bụ ya bụrụ na ọ bụghị mụ onweghị ihe ga-adị ka mba Israel Trump na-akatọ Netanyahu maka ndị nke Lebanon ọ sịrị ewezuga mụ abụ Trump onweghị ihe ga-adị ka mba Israel ka akọ na-agba Netanyahu ugbu a ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ isii ma napụta ha ngwa ọgụ gụnyekwara igwe na-enye ọkụ ise bụ ndị ezurula n'ohi nakwa ekwentị itoolu na steeti Ogun ka nke ahụ mere Ọ dịkwa egwu ihe mere nụ m jiri kpọrọ Kenneth Okonkwo gawa ụlọikpe abụghị na m chọrọ ịkpọ ya gaa ụlọikpe mana nwa amadi ebugbala m ebubo ahụ n'otu aka ahụ ọ sịrị na o nwere ihe aka ebe o nwere megide m ihe mpụ ndị nke ọ na-ebo m ebubo ya mere m ji na-asị ya bịawa ebe ahụ ka ọ gwa m ihe ndị a bụ ihe ọ na-ebo m ebubo maka ya N'otu aka ahụ Peter Obi bụ ya na-ekwu nke ahụ ọ sịrị na ọ bụ ihe mere n'o jiri kpọpụ Kenneth Okonkwo n'ụlọ ikpe n'ihi na ọ nọ na-agba ụja enwere m ihe aka ebe igosipụta na Peter Obi abụghị ezigbo mmadụ Peter Obi asị ya bịawa ka ịgwa m ihe ahụ aga m akwụsị o ị na-agba chụnta nkwado ma ọ bụrụ na unu ga-agwa m ya bụrụ na o doro anya wepụta ya dịka ihe aka ebe na m riri ego atụtara ndị pati aupi tupu m apụọ nke a ka Peter Obi na-ekwu Peter Obi sịrị maka ndị na-ebo ya ebubo na o rikwara ego ndị pati aupi na ọ bụrụ na ewepụta ihe aka ebe ga-eme ka o kwete na ya ga-ahapụ ihe ọbụla dịka ịgba chụnta nkwado nke ịzọ ọkwa ọchịchị nke a ka Peter Obi na-agwa ndị na-ebo ya ebubo ugbu a Ọ bụ mụ nwetere mmeri na ntuliaka afọ 2023 amaara m nke ọma mana unu chefu ihe dịka ihe akaebe ịsị m ngwa wepụta ya zi unu ya n'ihu mba nke a ka Peter Obi na-ekwu Peter Obi si na ya ma na ọ bụ ya nwetere mmeri na ntuliaka emere na afọ 2023 mana ka ọ dịwakwa maka ndị ga-achọ ihe akaebe anyị na-ahụkwa ugbu a na ụmụafọ nke mba South Africa agwala gọọmenti ha sị ka a na-enye ụmụafọ nke obodo ahụ otu nde naira kwa afọ nke a ka ha na-eme njem njegharị iwe ya ugbu a na-asị ka gọọmenti na-ekere ha otu nde naira n'otu ya bụ ọ bụrụ nwa afọ South Africa enye gị otu nde naira n'afọ a afọ ọzọ otu nde naira ka onwe ike na-aga aga maka ndị ga-eji ya nyere onwe ha aka eziokwu o mere ka ahụmam jijiji otu Davido jiri kparịa m mkparị ọjọọ nke a ka Renaud Mokri nọ na-ekwupụta ya bụ onye ambasada ezipụrụ ịgawa na Mexico kọwara na Davido nyere ya mkparị ọjọọ nke tụrụ ya n'anya o jiri maa jijiji a na-akọwakwanụ gịnị na-ese n'etiti Davido na Renaud Mokri Davido yi uwe edere aha ụmụ akwụkwọ atụrụla na steeti ọyọ ruchara 40 na-asị kpọlatanụ ha ụlọ mana nwa amadi a elepo anya hucha ihe ndi edere na akwa nke Davido na akowa na Davido choro ijo hera anyere Nigeria aja na gari maka onodu nke nwegi nchekwa nwere ike ime ka ndi otu olo ogbalaga selitekwa isi n'obodo Nigeria. Davido azachi zere na omokri na asizi na owu bingo na kwa ihe ndi ozo kporo na ikpu iyi nke okporo nwa amadi a. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ ozi a, a na-eme ka anyị mara ugbu a si na-ewezụga mba Israel onweghị ihe ga-adị ka Amerika, nke a ka otu onye nnọchite anya ndị Amerika na-agwa ndị Israel. Ụlọikpe emeela ka o doo anya ugbu a na otu nwatakịrị nwaanyị bụ onye na-achịgara ndị otu ọlụgbalaga ngwa ọga kpọrọ ha wua Mukta na a ga-akwụgbu ya n'elu ebe e jidere ya ọ gaji ibugara otu onye ama ama ngwa ọgụ na steeti Zamfara. Ndị a wee bụrụ akụkọ m hụrụ ugbu a na akwụkwọ akụkọ Premium Times na mgbe ehihie a.
0: Adị maka anyị nwere ndị nke m ga-ahụ ugbu a na akwụkwọ akụkọ The Daily Post. The Daily Post ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Ụmụ Naịjirịa agaghị enwewekwa ndidi na-eche. Gịnị ka ụmụ Naịjirịa na-echedo? Ha na-eche gịnị ọkpụlata n'ụhụ ụlọ? Kpụlata ha ụlọ ka ha lọtawazie n'ụlọ ha. Kedu ihe ha nọ n'ọgba ndị ntọ na-eche? Nke a ka otu Amnesty International na-agwa Tinubu. Si ihe ahụ wụdụ ụmụaka o. Enweghị dị ikikere nke ụmụaka nwere iji chere nwee ndidi. Ha na-echere maka gịnị o? Kpọlatanụ ha o ka ha laa n'ụlọ. Nke a ka otu Amnesty International na-agwa Tinubu. Na steeti Adamawa ka a na-ekwu ugbu a na ndị uwe ojii na-achọzi o. Ụgbọala ọ bụla na-enweghị akara ya bụ nke a na-edebaghị edeba maọbụ nke a kpuchiri ekpuchi inwe n'ezigbo nsogbu ma ndị uwe ojii dara anya dara gị. Ha chọrọ iji ụlọ ọgbalaga were nweta mmeri na ntuliaka. Ha chọrọ iji ụlọ ọgbalaga were nweta mmeri na ntuliaka. Nke a ka Adebayo na-ekwu ihe mere na gọọmenti akwụsịbeghị enweghị nchekwa ya si na ha ji ya na-achọ iji nweta mmeri na ntuliaka. Ọgbaghara ime ụlọ nọ n'ime otu pati ọwụghị ihe na-anaghị ahụ a na-ahụ ya. Ọkwa n'ihe ya na pati so aga. Nke abụọ nụ mmiri okwu Peter Obi o dịka na-ahụta na ahụ erugala nọ n'ime otu pati NDC. Ya si ọwụ nọ ihe ọhụrụ. Ọ na-adịbukwa dị na pati ọwụ nke NDC ga-apụ iche. Tinubu bụ onye isi oche ụlọ ọrụ INEC o. Ayakwa ga-eji aka ya were wetara onwe ya vootu nke ya. Ya ede ya agbakọ ya chịkọta ya wepụtara anyị maka na Tinubu a ya wụ onye isi oche nke ụlọ ọrụ INEC. Nke a ka onye isi ọkpụkọ otu pati SDP Adebayo na-ekwupụta.

0: otu nwanyị ke kwuru na aga otu nwoke ke kwuru na aga akwụgbu ya akwụgbuo amana ya ikpe ọnwụ maka ịtọrọ mmadụ ma gbuo mmadụ na steeti Kogi. Ndị uwe ojii anapụtala ndị atọrọ atọrọ ọdịma ndị agha soja anapụtala ndị atọrọ atọrọ mmadụ ise dịka ndị ọlụ ọgbalaga lere oke ọhịa ha nọ rie mbọmbọ hapụzie ndị ha tọrọ ha na ọsọ na-eme a sị na otu onye isi nke ume obodo na steeti Plateau nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a ka e nwechara nwakpo awakporo ya n'okporo ụzọ na Bokoso. Ndị uwe ojii na Nasarawa napụtara mmadụ asaa atọrọ atọrọ ma nwụchie mmadụ iri atọ na ise maka okwu metụtara ime omekome. Ndị ọlụ ọgbalaga egbuola mmadụ abụọ ma merụọ mmadụ atọ ahụ na mmemme olili ozu nke ndị mmadụ gbakọtara na ya n'ime obodo dị na steeti Kaduna. Mwakpo ndị a na-eme ugbu emeela ka ogige ebe a na-egwu ihe n'ala na steeti Plateau bụrụzi ebe na-anọghị na nchebe dịka egburu ndị ntorobịa mmadụ ise ebe ahụ. Oge eruola ugbu a ka ụmụ Naịjirịa na Naịjirịa n'ozuzu oke tụlebata ma ha ga-enwetakwa onye Igbo dịka onye isi ala. Oge eruola ugbu a ka Naịjirịa tụlewe ha na ụmụ Naịjirịa ma ha ga-enwekwa onye isi ala bụ onye Igbo nke a ka Brahimu na-ekwupụta. Hapụrụ ndị nke bụ ndị ntorobịa ahụ dị mmiri mmiri, hapụrụ ha ọgbọ nke ịgụ egwu, hapụrụ nụ ha ọgbọ nke ịgụ egwu na-emelu okenye. Una gawuzi okongo, nka ka Brahimu na kwakwa whisky de bona boy na Davido. Reno mokire nyela nzaghachi, maka Davido kpọrọ ya nwa bingo. Reno mokire enyela Davido nzaghachi, maka ikpọ ya bingo. Asi nuka ọdị igbo onye ọbụla na-ahasila onye ebukwere ebubo na ọ na-emetọ ụmụaka. Onwekwere nwaanyị nọ n'ụwa nke echekwere nnọọ ozugbo ozugbo si n'ụlọ mkpọrọ na-apụta ya wụrụla na ya na ya abụọ emeela eme ha tụrụla ime ha mụọ na ọ dịkwa egwu nke a ka ndị mmadụ na-akpọ na ahụnyem dịka nwunye Baba Ijesha ya bụ nwa amadi ahụ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ dịka eboro ebubo na ọ na-emetọgharị ụmụaka a sị na ọ pụtara ugbu a. A sị nwunye ya ugbu a kpọrọ Lumini mapụrụ ọkụ ugbu a na ha mụọ na nwa ọhụrụ na ha mụọ na tata. Adị ma ndị ahụ bụ isekọndị nke m hụrụ na akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Maazị Clinton Olekwa nke iji.
1: Adị ma ka anyị dọbiri itu na akwụkwọ akụkọ This Day.
0: Adị ma.
1: Ọ dị egwu, Ojudu abụrụla onye na-agbara ihu ugbu a maka na minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Ojukwu garuru na mba Ethiopia ya na ndị nọ na mkpọrọ anọrọ na-eteri egwu. Nwa amadi a na-ajụ sị, gịnị bụ isi egwu ị na-etere maka ụmụ Naịjirịa tụrụ mkpọrọ na mba Ethiopia? Mana emechaala hụta na o nwere nkwekọrịta dịrị n'etiti mba Naịjirịa nakwa Ethiopia dịka ha kọwara na ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ bụ ụmụ Naịjirịa nọ na ya bụ mba Ethiopia ga-esitezi n'ebe ahụ lọtaghachi na Naịjirịa bịa jepụcha ozi mkpọrọ ha na-eje n'ụlọ mkpọrọ dị na mba Ethiopia ha ga-ejepụcha ya na Naịjirịa. Otu nwatakịrị gbara afọ 16 bụ nwata nwaanyị ka a sịrị na amagidere amagide ịga ịgba akwụna na steeti Lagos n'otu ụlọ oriri na nkwari anapụtala ugbu a site n'aka ndị uwe ojii. Anyị akwakwala mma akwara o nke a ka ụmụafọ nke mba South Africa na-ekwupụta n'ihi akpọmasị nke ha nọ na-akpọ ndị bịara n'obodo ha ebe ha kọwara na ọ bụ n'ihi okwu ụtụ nke mba ahụ na-adaalanụ n'ihe metụtara azụmahịa mere ha ji na-eme ihe a ha na-eme. Gọọmenti steeti Ọyọ ewerela ihe eji akwatu ụlọ bụ n'igwe budoza lee ahịa dị na Ibadan kwatuo ya n'ihi ha sịrị na ọ bụ ebe ndị otu ọlụ ọgbalaga na-ezokpo mgbe ọbụla ha kpachara arụ ọbụla ha kpara na steeti ahụ. Ọ dịkwa egwu na mba Britain a na-akọwa ugbu a na nwoke na-alụ nwoke ibe ya eleela nwatakịrị nwoke ha gara ga zụrụ na-akwaso nwaanyị iko ruo mgbe nwatakịrị ahụ nwụrụ. Ha abụọ ugbu a ka a sịrị na a ga-akpọpụla ha ụlọ ikpe a ga-atụ ha mkpọrọ n'ụbọchị Tọzdee ebe a na-elebachara anya n'okwu ikpe ha hụ na ihe ha mere ekwesịghị ekwesị. Mana ya bụ mmadụ abụọ anọrọla na agọrọkwụ na aka ha sị na nwatakịrị ahụ dabara na mmiri nwụọ ebe ọ gara igwu mmiri ji saa ahụ mana a chọpụtala na ọ bụ asị na ọ bụ ha kwasoro nwatakịrị nwoke a ha zụrụ azụ iko n'ike ha nwụọ bụ ụmụ nwoke na nwoke na-alụ ibe ya na Britain. aga m agba arụkwa gị mụọ karịa ma ị bịa nọrọ lee nkwado nwere n'ebe Peter Obi nọ metọwa ya. Nke a ka ọnụ na-ekwuchitere pati NDC bụ Agada na-ekwupụta ugbu a. O nweghị ọdịiche dị n'etiti Tinubu, Obi na kwa Nkwaso, Valentine Ozigbo na-ekwupụta nke ugbu a. Onyeisi ya bụ Peter Obi etoola gọọmenti nke Tinubu maka atụmatụ ihu na Naịjirịa nakwa ndị nke Etiopia ga-emerịkọta ihe ọnụ ka ndị nke si na mba ahụ bịacha n'obodo anyị bịa jepụchaa mkpọrọ nke ha jefụrụ na Etiopia bụ ụmụafọ Naịjirịa. Pati PDP enwetala mmeri n'oche niile na ntuliaka elu e mere maka ndị isi oche ọchịchị kansụl na steeti Adamawa, ebe ha nwetara mmeri na ya bụ oche ruru 21 n'ime wọdụ 226 na steeti Adamawa na ntuliaka elu ọchịchị kansụl bụ nke mere na steeti ahụ. A na-eme ka mara ugbu a na ụlọikpe enyela iwu ka pati ADC nakwa Arigbesola bụrụ ndị ga-akwụ ₦1,000,000 maka mkparịta ụka ịbụ ndị chọrọ ka Gombe wepụ akwụkwọ ikpe ya ka a nọrọ lebara ikpe ahụ anya n'ihe metụtara n'ọnọdụ nke onwe ha sila na okwesịghị ekwesị n'ụzọ ndị a sitere chọrọ ka ewepụ ikpe a site n'aka onye na-elebara ikpe ahụ anya. Ndị uwe ojii anwụchiela otu nwaanyị dị ime bụ onye na-eshiri ndị otu ọlụ ọgbalaga erimeri na onye na-akwado ndị na-atọrọ ndị mmadụ na Abuja ugbu a. Nwike eduola n'ihu ọrụ ndị isi oche ọchịchị kansụl ndị nke dị na Abuja dịka ọ sịrị na ọ dịkwaghị ka e jiri chee ya na oge gara aga, ya bụ na onye ọbụla ga-amalite nọrọ n'ihu ọrụ. Ndị a bụ akụkọ ndị nke m hụrụ ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ This Day.
0: Adịmaka, anyị ekwụsịtụ ya ebe a, dobilitu ya iji nwee ike nye ohere ka gị onwe gị webata oku gị n'isi akụkọ nke ọbụla masịrị gị nụrụ ụnụ ehihie a. Akara ekwentị ha bụkwa 0814 1 2 3 4 5 maọbụ nwanne ya bụ 0814 3 4 5 3. Nwekwara ike iji nke ikpeazụ zibatara anyị ozi na WhatsApp. Alo? Alo?
1: Halo?
2: Ọnị ọ.
0: Away.
2: Oyo yo.
0: Eh.
2: Ya mara gị mmanwa ya mụna mma.
0: Ya gaziere gị.
2: Ya gam kenantin.
1: Eh papa ukwu ndị ewe ihe ọma ka eki mere na ihe.
2: Ya mara gị mma.
1: Ya ma kwara gị mma. Ndewo.
2: Ah, edi na bụ mhu we ka ba ma na ebele ebere nwe nzi.
1: Ha dị mma
2: ndewo. Ya gaziere
1: gị.
2: Em dị le ba anya bụ ndị onye nkwuru okwu sị ma hapụ mụ ka tire ka anụrị ya wụ ụlọ. Ee, ma ọ baa mbọ hụ ntakịrị ewu ụmụ ruru ụmụ awa eji eji. Echefula m ahụ onye kwuru okwu a. Biko, emee ha ka ụmụkatịrị ahụ lọgharịa. Emee ha ka ụmụkatịrị ahụ lọgharịa, alatakala ụdị obodo ahụ. Kọrọ m n'ileba anya bụ ndị ka anyị a na-eto mkpọrọ aghara aghara na mba ofesi. Ibe ile anya, nwanne m nwoke nọ na mba ofesi. Nwanne m nwanyị nọ na mba ofesi, ọ ga-ebutere m. Ee, maghị m ọnọrọ ụlọ mkpọrọ. Biko asị m Etiopia dịka enwere nkwekọrịta ka alụ ọnụ wee bee bịa rụcha mkpọrọ gị. Asị m ya marụ n'ụlọ.
1: Ya ma kwara gị n'ụlọ ndewo.
0: Dalụsọ.

0: Alo.
1: Yo. Apri chelistik tam talistik tadi chelistik apu le diwane tari.
0: Evangelize chefula chekenge o. O nyo sokwa o.
1: Abi ya o. Eyi ya oma.
2: De o nyo zi
1: oma. Eyi ya oma o. Oh, ambasada o pish.
2: Ya gazire ge no.
1: Ibi ade ni mbata e.
2: Abi ya mo.
1: Mokoro zi no.
2: De o.
1: Mbiko ya sana mla sokwa bo. Ibi mangwa da.
2: Ade magani.
1: Mbi titi ye tonu bombo. Adlama nnote di da nwuchi aga aga ndị totoro ndị oyi ndị egwu mgbọ ndị ndị ichiri were ndị ndị supply na tụkwa lọsịrị ekelela m ndị nchekwa ndị ime ha n'ihi kembụkwa eziokwu mbụla ọdịghị izu ọ bụghị na adịghị gbafu anya n'imede enyo agabighị nyeta ndị ahụ nke ọsọ bụkwa otu ha kemgbe ha mfiri adịsị ndị ndị totoro ụgwọ mgbọ ndị ndị ichiri were all the state bụ ihe mme ndị egwu kwamike mmadụ kwa na-asị dịka adị nwuchi ndị ya ndị tụtụwo mgbọ daa akwadowo daechiriwo nri emekwa ntala imo ọ gakwa ịma anyị mmanya ịra anụ na ejidela ndị a mbụkwa ndị adịwe tụtụrụ mgbọ a ndị adịwe tụtụrụ nkwa n'ihi lasịrịla onye ndị tụtụrụ nyara nkwa ịla nyerela bụ nkwụ daakụ ya mgbe ụfọdụ mbise nụla adị ijide ndị ndị sọplayị wo egbe sọplayị adịkwa na ijide dị mee ntepụ mada si we leba anyị anya ka ejidekwa ndị a ndewo
0: ndewo alo
3: ayaya ala situation
2: ndewo ihe ọma
3: an ndewo na ihe ọma
2: ya gasire gị nu
3: ah vita niko amban ha na awon de kado isare agansho
2: ndewo de kado gani hu
3: dịka ha na-ekwu ọrụ eziokwu asụba ejiri nwanyị nwanyị dị ime na-aga ebi ya egbu n'ihi na o so na-akwado ndị ọlụ agbagha beti ihe na-ewute mbụ ọlụ agbagha ebe a na-ejidekwado ejide emeka asị na echigharịala o ewebatakwa ebi ime obodo onye ka ehi nara akwado akwado abịaghị igbu egbu nna ọ na-agbagbu jikọba anya o asịrị m na ahụ mere dị mma o ndewo
2: ndewo
0: ndewo.

onye ọbụla ntị. Ụnụ atụnyere onye ahụ vootu, ụnụ atụnyere ya vootu, ya ga-ewu iwu. Ha ji mma jide ji onye a wanyere ya rie. Onye a na-nsoro aha ya na TV na redio na ọya awu iwu. Ndị mmadụ bacha mba, onye ma ya ba abịa n'ụda na n'oche. You cannot do anything. Mana elechara m okwu onye isi ala ya bụ mgbe si na ọ dịka this man ọ chọrọ idozi obodo anyị. Good luck Nigeria. Mgbe si na aga m enye this man aka site n'iji agbata kaadị nke m ka m wee soro rọpụta onye m chọrọ ka ọ chịa m. Eruo m ebe m ga-agbata kaadị, ha si Chika na m ga-etenyegodo aha na kaadị agwụla. Emechaa ka nchighata azụ isi na ọ bụghị ụmụ n'ụlọ ọzọkwa. Kwụna eburukwe bata 18 kedu ebe kaadị dị. Gịnị mesịrị kaadị ebiri? Ajụ onye biri kaadị. Asị na ya obiri kaadị ga-ezuru ihe niile kwesịrị ịtụ vootu na Naijiria ma ụma. Kedu ndị bukọrọ kaadị? Ndị akwanne bukọrọgo kaadị ha ga-eji wee rie ige elekshọn. Asị mmodenye ahụ, ha na m aka.

eche na o ga adi mma echi ya na akawanye njo na mere nya nchoro igwa ndi mmadu ugbu abọ na akwusi na ndi mmadu ego we na atunye ha vote maka obu na etunye ha vote na anaghi ha kazu ha ga anura ya olu ha ga anaghi ha kazu obukwa na ha eme ihe aku ai wonu aji agwa ogu mana obu na inara ha ego we etunye ha vote ha banye na ochichi ha na achi ya kazu akazu we onye ga enwezi the boldness iji agwa ha ogu iji asi ati ai ihe anyi na ame abu ihe anyi na ekpata I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

0: onye ọma masị m gị ehihie ọma, ya gaziere gị na mgbe ehihie a. Ị na-ege ntị na Enyimba 94.3 aba n'oge ihe omume ekpere maka South East, bụ nke anyị batara n'elu ya ugbu a n'oge ekpere maka South East. Ọrụ ma cheta na ya bụ oge ekpere ka anyị ji na-agakwuru Chineke na-ịrịọ ya ihe ndị niile na-akpa anyị mkpa n'obi, ihe ndị nke anyị chọrọ ka o mere anyị na ya bụ mpaghara, ndị nke anyị na-achọghị anyị agwa ya ka o mee gịnị, ka o wepụrụ anyị ya. Maka na ọtụtụ n'ime anyị echefuola na ikikere dị anyị n'aka etu nke ga-eme n'ime ndụ anyị. Ihe ọbụla na-ịchọ gị n'ime ndụ gị, ọ wụ ọnụ ka ị ga-eji kwuo na ị chọghị ya. Nke chọkwara nụ n'ime ndụ gị, ọ wụkwa ọnụ ka ị ga-eji mee gịnị, ka ị ga-eji kwuo na ị chọrọ ya. N'ihi na ọ bụ ọnụ ka dibịa jiri gbaa àjà, ọ wụkwa ọnụ ka onye na-agbasi àjà na-eji agbasi àjà. Ekele m gị na mgbe ehihie a na-asị gị ndewo. Oge ekpere maka South East eruola. Cheta na ya bụ ihe omume ekpere maka South East a na-aga n'ihu na Enyimba 94.3. Mojiri ọkara gị elekere abụọ nke ụbọchị Wednesday ọbụla. N'otu aka ahụ, ọ na-agakwa n'iru na Rose 101.9 FM aba, ma ọ bụrụ na ọ jiri ọkara gị elekere itoolu nke ụtụtụ ụbọchị Monday ọbụla. N'otu aka ahụ, ọ na-aga n'ihu kpọmkwem na ụlọ ọrụ Legend 98.3 n'ụbọchị Friday ọbụla n'elekere itoolu nke ụtụtụ. Otu a ka o jiri dị na ya bụ ihe omume ndị nke anyị nwere maka ya bụ oge ekpere maka South East. Onye na n'olu ya bụ m, Clinton Obidaya, bụ onye gị na ya nọ na oge ekpere mgbe ehihie a. Ma na sị gị bata ka anyị na gị abụọ mee gịnị, nọrọ ya.
1: Onye funanya.
0: O nwere ihe akwụkwọ abụọ ma isi iri abụọ na ise amaokwu nke atọ. O nwere ihe o kwuru, ọ sị, ọzọ ndị niile ndị na-ele anya gị, ihe na-agaghị eme ha, ihere ga-eme ndị na-aghọ aghụghọ n'efu. N'ezie, eji m aka na o nwere ihe ịwọtara na ya bụ mpaghara a. N'ihi na ọtụtụ n'ime anyị nọ na-ele anya Jehova ka ọ gbatara anyị ọsọ n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya. Ọ na-eme ka anyị mara sị na ndị niile na-ele anya Jehova na ihere agaghị eme ha. Amaghị m iso na ndị ahụ na-ele anya Jehova nke so niile nke ndị agha mata na ihere agaghị eme gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye nne, ọ bụrụ na ị bụ onye nna, ọ bụrụ na ị bụ okorobịa, ọ bụrụ na ị bụ agbọghọbịa, ị na-ele anya Jehova, n'ezie mata na ihere agaghị eme gị. Otu onye ọgụ egwu gara igwe egwu ya sị, ibu olileanya mo, ibu olileanya, olileanya ndị kwere ekwe, ibu olileanya. Chineke bụ olileanya nye ndị kwere n'ime ya. Ya mere ọ gakwanụ gị ekwe ka ihere mee mụ na gị abụọ. Maka na ọsị anyị atụla ụjọ, ọsị anyị atụla egwu n'agbanyeghị ihe ọbụla nke anyị na-ahụ. Kedu ihe ị chọrọ ka Chineke mere anyị na mpaghara? Gịnị ka ị na-ele anya ya? Maka Chineke nke usu niile nke ndị agha, bụ ihe ahụ ị na-ele anya ka Chineke mee n'ezinụlọ gị, ka Chineke mee na mpaghara South East? Gịnị bụ ihe ahụ ị na-ele anya ya? Ọ ga-amasị anyị na ị ga-abata bịa gwa anyị. Cheta na ị ga-ewebata atụmatụ ekpere gị ka anyị gaa n'iri gbakọ aka ọnụ, tinye ọnụ na ekpere maka South East. Kpọkuo Chineke nke usu niile nke ndị agha, onye okwu ya bụ eziokwu, olileanya nye ndị kwere ekwe. Naanị ya bụ Chukwu, Chi ukwu ka ọ bụ. Ọ dị mma na tupu m aga n'ihu ịkpọpụta akara ekwentị ị ga-eji sonyere anyị, aga m achọ ka anyị gaa repụta ahịa ugbu a. Ya bụrụ na m alọtaghachi, anyị aga n'ihu. Ịnụla, biko, ana m alọtaghachi. Nọdị n'ebe ahụ, apụkwala n'Enyimba 94.3 aba, ana m abịa.

0: o dị mma, ndewo ya gaziere gị Tochukwu imele nọ ka onye nwaanyị nara ya bụ abụ otito ahụ jiri bịa n'aha Jizọs, amen. Onye na-eme mma n'aka gị ka mba bara lori agabigala m obi na-eje bi n'ala ala agabigala m. Alo,
1: alo Maazị Clinton.
0: Otu ụwa general, ndewo ezi enyi m.
1: Anyị nọ n'oge ntụrụndụ.
0: Otu a ya gaziere gị nọ.
1: Onye na-eweta udo.
0: Otu a.
1: Ihe isi ike. Onye na-ada akwụsị oke ogbugbo ntụrụ. Ya were oge ya. Were ọkụkọ. Were ihe ụzọ dị mma.
0: Otu a, otu a.
1: Ọbụladị n'oge nshọn a.
0: Ya were ọnọdụ.
1: Ndị na-ada ahụ dị ihe niile. Ndị mara onye ahụ nke kwesịrị ịnọ n'ụzọ.
0: Ya tinye ya n'oche.
1: N'ihi na ha chọrọ ọgwụ ngarị.
0: Ikuku. Ọ dị mma. Amen, amen. Ndewo ka Chineke nụrụ ụla riri ekpere gị n'ọbụ chi n'aha Jizọs, amen. Ọ dị mma anyị hụrụ ekpere gị bụ nke debatara n'ebe anyị si. Onye nwe anyị na Chineke anyị, Nna nke bi n'eluigwe, anyị na-ebute mpaghara South East n'ụkwụ ala nsọ gị n'ụbọchị nke taa, sị gị, Chineke nke usuu niile nke ndị agha, bilie ka ịzọchitere ụmụ gị ọnụ ha, kwee ka ya bụ ọgbaghara niile, mkpafu ọbara niile, ka ha laa n'iyi n'aha Jizọs. Atụmatụ onye iro ọbụla nke ga-eme ka udo ghara ịdị n'obodo, ka Chineke wezuga ya. Ka ha raba atụmatụ nzuzo ọbụla nke onye iro, ka Chineke mee ka ọ pụta ihe. Anyị na-asị ka Chineke mee ka atụmatụ ọjọọ niile nke onye iro laa n'iyi, site ugbu a wee gawa. Ka Olise bi n'igwe gbatara anyị ọsọ enyemaka, ịsị ka Chineke nke usuu niile nke ndị agha zite ndị agha nke eluigwe, ka ha batara anyị n'ime obodo dị iche iche n'obodo Naịjirịa, nakwa mpaghara South East, n'ụlọ anyị niile, bịa were ọnọdụ. Ka ndị mmụọ ozi ya bụrụ ndị nke ga-anọrọ ọnụ na-eche anyị nche mgbe niile, n'ọnụ ụzọ ama anyị nakwa n'oke ala anyị niile. O nweghị ngwa ọrụ ọbụla nke a kpụrụ imegide mpaghara South East ga-abịa na mmezu. Ese ka ghara bụ ire nke ga-ebili ikpe ikpe ihe ọjọọ ọbụla na ire dị otu a na-eke ya agbụ. Onye nwe anyị, gbabosi atụmatụ onye iro. Onye nwe anyị, kwee ka eziokwu gị, kwee ka udo gị, ka ịhụnanya gị na ezi omume gị bụrụ ihe a ga na-ahụta n'ala. Anyị kpere ka udo dị na South East, udo dị na mpaghara niile na South East, n'ụlọ niile, nakwa idu ndu ya, n'aha Jizọs, amen. Ambassador Genevieve sitere Immaculate na-edeta ozi ya gaziere gị nọla. Ọ dị mma maka onye a debatarala anyị, zibatara olu ozi. Biko, agaghị m akpọli olu ozi ya, biko ka ịgbaghara nọla. Agaghị m akpọli ya. Ọ dị mma bụ gị ga-abụrụ anyị onye anyị ji apịa chikọ ya. Halo, babukwu, ndewo ya gaziere gị nọ. Ndewo dede anyị Lucky, gaa n'ihu.
2: Adị m arịọ Chineke arịọrọ arịọsi ike na ndị ụmụkatịrị ndị a wee dị n'ime ọhịa. Ọ dị ichu mụọra, ọ dị ịba n'ihe chere n'ihi naanị n'ile anya ụmụkatịrị afọ abụọ otu anụwe afọ atọ afọ ise ga-eru afọ iri. Asị m Chineke merụọ ụmụ anyị ebere. Asị m Chineke zi ụmụ a ụzọ ebe mgbakọ. Azị m Chineke zitara ụmụ a wee nwere ike ime ka ihe ụlọ ime ọhịa a fụta.
0: Amen.
2: Azị m ya emezuoro anyị nke a.
0: Amen.
2: Wepụrụ anyị ikpo oke agbụrụ.
0: Otu a.
2: Chebe anyị na 2027 a na-aga ime ntuli aka.
0: Amen.
2: Ya bụrụ ikpo oke agbụrụ anyị.
0: Amen.
2: Ya ka m na-arịọ na Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị.
0: Amen, amen. Ka onye nwaanyị nara ya bụ olu arịrị ekpere anyị. Maka na ọ sị m anyị kụọ aka n'ọnụ ụzọ, n'ọnụ ụzọ gị meghere anyị, ma anyị chọọ na anyị ga-achọta. Eze, eze ndị eze na-ezo n'okpuru ya. Ọ dịghị onye gị na ya na-achị eze. Eze, Eze ndị eze na-ezo n'okpuru ya e. Onwe gị onye gị na ya na chieza gị. N'eluigwe n'elu ụwa, Chukwu naanị gị bụ kakama ogogo. Ọ dịghị onye gị na ya na chieza. N'eluigwe n'ụwa Chukwu naanị gị bụ kakama ogogo. Ọ dịghị onye gị na ya na chieza. Onye nwe anyị, anyị ekele gị, anyị ebughachiri gị aja ekele, maka na ọ bụ naanị gị bụ chi mmalite na ọgwụgwụ. Onye ji ndụ jide ọnwụ n'aka, onye ji nchekwa jide udo, onye ji ịhụnanya na ihe niile. Ya mere anyị na-ebute mpaghara South East n'ụkwụ ala nsọ gị. Ọ bụnarị obodo Naịjirịa gbaa gburugburu gị, onye na-enye ike gị, onye na-enye udo gị, onye na-enye nchekwa gị, onye na-enye mkpuchite ka ị bịa were ọnọdụ. Onye nwe anyị, anyị na-arịọ dịka ụmụ gị gbakọrọ aka ọnụ na mgbe ehihie a, rịọ gị, anyị kwenyere n'ihi na ịzala anyị ekpere, maka na ị sịrị na mgbe ọbụla anyị kpọkwuru gị, ma anyị kwenyere na ịzawa ekpere anyị. Otu a ka i jiri zaa anyị, anyị rịọrọ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwe anyị na-arịa ekele anyị.
3: Oge eruola mgbe anyị ga-eji welite olu anyị, oge anyị ga-eji nọchie anya oghere, oge iji kpọkuo Chineke maka ọdịmma nke ala anyị. Ngwa sonyere anyị n'oge ekpere maka South East, ekpere nke udo, ekpere nke agamnihu, nakwa ekpere nke mmeghe ụzọ nke mpaghara South East nke obodo Naịjirịa. Oge ịdị n'otu, oge okwukwe, nakwa oge izu oku nke eluigwe. Ngwa sonyere anyị na Rose FM 101.9 Aba, ụbọchị Monde ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ, Enyimba 94.3 FM, ụbọchị Wednesday ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie, nakwa Legend 98.3 FM, ụbọchị Fraịde ọbụla na elekere itoolu nke ụtụtụ. Bịa ka iwebata atụmatụ ekpere gị maka udo, uto nakwa ntụtegharị nke mpaghara South East. Akwụkwọ Jeremaya isi iri atọ na atọ amaokwu nke atọ, okwue m na m ga-aza. Chineke nke anyị na-efe bụ Chineke na-aza ekpere. Ekpere maka South East, ekpere maka South East. Mgbe onye ezi omume na-ekpe ekpere, eluigwe na-anụrụ.